Bonsoir, mwen koube mbyen ba pou m salu le Saint-Esprit ki nan Pasteur Roche. E mwen salu famili. Mwen salu madame Neskize, mwen salu famili. Mwen salu tout staff member yo ki ansanm avèl kap kontinye travay la. Eskize mwen, mwen timid mwen pa kon temwanyi, mwen vwe temwanyaj mwen deja. Li pa pase, men mwen aswe a mwen apri vwe lankor Pasteur Roche. Tap medite li de denye jou, so mwen map di de mou kan men. Temwanyan mwen anpil, men pa kabran anpil tan paske pa prinsip. Mwen temwanyan pa mwen, sete pou 29 mars 2025 lan. Mwen dormi, mwen fon rev mwen wè se nan an kote mye. E pi mwen wè an mese ki ap delivre. Men li pote paket boat katon sou an dali la. E pi gon li pase monte, li retoune anko an lot lod, la pase monte, pi gon vwa di m lo remiz, pran boutè ekleren nan poch, mesye, e pi m pran boutè lan, mesye a pa wè sa. E pi,